Wumio, bi mo se njo rara wumio, straight forward, I'm not con you. Fun wa ni jo bi ti son you, oh.